0: sholeng tasha peri ati lo sungolo jo enka kenyira bayo na sa yenka kenya ti atu enka kenya mayen ke grengwa
1: ilomon longa seri ni ti atu enka kenya emma yenefe
0: mala de jitan pala mon mungada pk
2: kabisa bgana ni wejen gazeti na jo ene the standard natolimu ne jo te headline did he escape kisigwa sarui maswali na gara gilgonu kuhusu eletongani ubongo lota lake tolosholi kenya eimu emoyene ebola egrai kilikunua jo kama ya eleta moye yobwa oisikuwa ingua iwi nejo beni treatment center oparo loshule DRC asho sibitali ya wana ito loshule DRC kisikuwa roba eletongani ya naka iti kununye elimu ya nazi tinejo njere ure eletongani kilo losho arete loshule kenya neho mwge confirm case ya dugo ya ena moyene ebola awaro eletongani utejoki ninyoya uwena moyene loshule kenya ashiru kia laute loshule kenya na oltungani ushutu bikoto tenkop ashutu loshole Democratic Republic of Congo larinu obishana nilimuni ajo iwo doi amuyu tiyadu wa lapa obotu lusoye ilimuni si ajo egara nangataldo nganaka ajo kijur peyo lugu ajo kati ayo pegra bagale rungani tini wite beni na agai diguna pe homo apuku alu kutoka inuene jibeni mpake nkop na jibunia hudoni tejoki Kenya malo lingi niwe ya mu kaya rinye militia activity along the route anjere kaya rai larabaliti losho le DRC wote tena arushi ribolso gara arare watayin nako nyaka kisi kilikuwa nuneji kira isi kilikuwa nu maswali ajo kisikwele rungani ena ake saidi yake kira limu ajo kira iranaka reki kilikuwa nuneji uri oleng niasi njuhore ayo luni ana kama ile rungani kama ulo rungano kuji milishi ala ninje am dora ntuli na ninjo yutore ni unuito hii na ninjo shui boyu ntukiti na em al rungano mpaka rui ni nyama liushi na imigi ni unuito hii kutoka beni mpaka hui ni jibunia neji kede mai sabe homo abo isaidi ele rungani meu ilimuni ajo njere uroshi kawaida tenu yutina ule rungana kuhi merelo baribara le beni tubunia neji na kenga sashi yako tested nirugini si yako ure ngari na ageo shindu kina jifu immigration nirugini si ae sindikisha asho ae escort neji paka ino kuna ele rungani pei mwene ni wiri mpoken merele kwa kaya na kero rungani saidia kire si kilikuwa nwa juwa how did he cross into Uganda kilikuwa nwa neji kama adamu esre njuhura yulu wajo ame ele rungani erana eu waboro polusi le Congo kayona peta jingwati ni weji aimui neji goli nilotu aimu urupolosi alangwa janga kiyolo shu le Uganda tiwineji Butembo nilimunazi tinejo kegolo shu lingi nasi hai amore border points olo shu le Uganda o Congo na hakikeno shu lupolosi nwenye kilikuno kaiswa li mwisho neji kaidi kona nele rungani pitu pele harumi ntuki naji contentment na shu pitu shi iweye ebon nitu iweye IP mnitu yolo unita kona securities poke nilimunazi tinejo ure le tamu yei ni uwa baulo shu le Kampala torobare bara ashote ngari ndo ngari ni ugu mpaka inako kake nilu ajingi nteke te Kampala jumpo jet number 8523 na ugu Nairobi ndarikini uni wala pale tomun nilimuni neji ure tini na atini itu kie rasituki na jiscreening neji ni asia isolation ashu nilu tuwa muhini nilu sibitali nipu ya yulu wajo erara kesepa ajo kera enabila ebola na ji bundi bugyo nilimuni ni anazi tinejo niluru ayashu nipu nialau ndarikini miet ola pale tomon erone graso jina na maswali pokepe yuluni ya joka yope kono nyeletu ngani na agayu kuna pe meri kwe yeyote vani otoduliki ashuni bukiki ashuni nyata telosho le Kenya olungani noigu yule ajingu yonkop na timu yen na enagraya ule saite sekso nijine anaropa atayuluki kumo kolenga lomona ipatenasi ya yemu yene ebola ninjuti ya mpeji ya rewe mpeji ya uni mbaka renye mpeji ungole na azeti mbato limuwa na azeti nejo njere inusu wa kia sapari ilo tungani ilo tamu yei opo longu itu kia la utenamu yene ebola ajo kwanzia larina opisha na opo utubiko kake sana sana elaye apo bole mwisho wewe wa mwiyu na ninyagira ya ingor vile neimu wa uwezi ntofauti tofauti telo shule omewe lo shule Kenya etejoki etejanga wasi wasi sabuko leng la sakle biashara ateboda shuta mpaka ebusia na ninye mpaka olosho le Kenya Uganda ejiteleleke lena siai ena moyian Ebola ala itanyamali biashara ninye tenkaraki elelek na epuoi aikeni ilo polosi toonkolong'i naaponu elimu ni ajo meninche taako enyamal kake ore iltung'anak pookin oosita oshi biashara sanasana naipirta esiai e usafiri neji naa kelelek enyamalu loopoito aanap iltung'anak aanap abiria ashu ninye loonapita irmusikoni tenkaraki elelek epuoi aikeni border points enelo aaku etoduaki ajo ketii sababu naikiniki tenkaraki ina moyian Ebola. Ora kesi ite kulo utukuli wa mwono ipisini mwenye na Ebola nite juu kitu dulu watu Ebola ajuu kiti napasini kumoko lengne runushimi pota ashundu kitu kumono tunumiasa temanda lizi opa elu oshole Kenya kuhusiana wesiai opa natejuu keki ya tayari piki ponu aipambana wana mwenye na Ebola tenelu niyako ewe elu oshole Kenya. Ora ninye kwanza etangasa ninye kwanza iltung'anak ojo experts ashu lariak aitawu sininche uonyo leng nejo ure enasia yopana tangasaki delay ni tuweli munia na olonga kena rejo kiewe leronga ni loshole Kenya neyo luuni nejo ure tina nelele kita sururu leronga na kumong amuru neyo luuronga na kajoka ya renduki nijina negulu si renduki naji contact tracing nikoni perumi leronga na pokino pa uono tole leronga ni ura kesi itina eroro si

0: Asholeng Paulo Siri atilo singuli tabeke una sa yenka kenya tiatua enka kenya mayen poki olonge Jumatatu mirabeke Jumasara monare merosho so mwane enta de kenya kegranga mara tutlo murinyi tofoti tofoti tenka kenya enolo njo yuko ratuti lemurua waratuti lemurua
1: waratuti lemurua ya yuma mwazera nagane sida yongo panti mirya nyamani dala liya jo ore dina ngaraja ore dana agerobi anaranga saro yero jiroj Nega nta ganga yana shi. Sida yango pazi media nyamali. Igira endele sida. Ewero ngara sugul ko waida. Ndo munye dua kana ne go sugul danga ganyi. Ay go nari nija. Igira si yoga jar jar abe go lon dare. Na ro yi go neja. Sida yango pazi media nyamali ke jara ga endele sida. Ro na ge ya jo ero na ge ga re lo hiranta woni. Igira ra ge na bi ngora ge ngi jabe ne lo nya sangai. Ana na re jo na ba ge ngora ge ngi jabe na na ganja woi. Ella ra wore ra ge bero na ra ra go nari ni. Ningi jabe nyaga ko ngona gara ore raro ilo nyaga ngaira ganda wonya ria ga nanu ndai ga yele ngara gira nana gara ken era raro ila na dol ega dol ni ndi ni do ni ngeri ra ganda wo yeni ida tango banji media nyamali ikira endele sidai gumo ra nana ngwesi ikira endele sidai ruhul ikira ga yoga umone la ko lang kana ga ra da ga yoldo ila mama yello lo nyaga ga yoga la na go dala na rara ama na ga yira na ore nana ngishu aba sambu na rara gi ana ngusi ore la ko lang li jara ne me je we ro ma ye lo rana mi ye dala je ore na ge de lo ro ro arwa dunga na ele ne dung na nda lan sabu ko le ma mo ro lo go na la ko lang ana na ra ro i do na re ni ro ngole ai ro ranga ra ge sia ye o na na li na ra ra na dunga na ni ne jamba ye na she me ri na ma le ro la na go i ro bi re na ga ra na ranga sa ro ye ge ye ro jiro ele lo jiro ja ni ne jamba ye na she am ga ra le na dalili ami ra he ro sia la me go ndo lo ngi ro go ai rahia da roya na ro na ira hiro na re ni do na da nga yis na ra be jongo ele ni ga na ni ge le bu ni ida yo go bambi media nya mali ni ga ga ende le se dai ni ga ra roya de nga yari ra la ga da woni ra ra ne wora ga ra nga nya nga ina ga ni na du a se dai la nga na wo gi e ga ra de ga da woni me ga ni no nga ri ya ni bu go a do do lu do nya ga le nya la ida yo go bambi media nya mali ni ga ga ende le se dai ene ge bang na ga ra la lo ni ge go ne ne wo gi ni ge go na ro ye ne wo ye bi yor shu ene ngor na ga ye se brani ni na ra bologi ana ra nga taro hin na ga na mali ngdo lo ni bi gen ta ge na ra bologi ne ra na hiru shu gu nya do ngan ngi ne ra ni ya se si dai e gra si sho ta ge wo ye na mali na wo ye cha ana ra na re ni mi do ngan ni sha ele ne ga ngam ne ra na nda si ni lo na ro ngan ni se brani lo ga ni ndi mo mi ndi ta ga ra ga na ya se ni na si ai ore dar nge ro su gu li ne ga na ra ene lo ra ri ne bo nge ra yo lo dire su gu e ge yu gu nya ra lo ga ra na na ji be ri gi Eri ga mali muni da ngara ge je le rewi na la la di ene di sha ne bo yamba ene meri na ewe na gwa ya aya bu le se ta lin da ya ho bandi meri ya mali igara na ga ende le se da do li ya ga sabu lo ro di sabu go di na na lin na do lo ro na sabu lo ro di o lin ni ga ro na ga ga ya na sha mi ha ra yo ri ge ni na ma ga na ri ra yo ri ge ke le ro ra ri na ga ra agara na ro di na lin ma yo lo na ga na ga o di na ra sa yan da ngo lo ai ro ja hinu nyara nara nana nga sara yoro jiro jam nyaga nara nara guro e ragwa ai ko ne ja lele ni gira ma ja nga ya shana ra lele da lele ja na ro ina ni ma ja nga ya mun nyaga na yelo na ba sida sida ni ko bambi me ja nyamali ya ra ro ya la ro ba na ro we ni ja seri na ima ja la ro e ba ja ta ge ta ye ni lo ru sin ni bo ni ro dra gi yo ne amun era ra na ga na ye yo ga nyamali de ni ro bi ra ti we ni na si ai ni ele ma ge sida nu nar ba re ba ro un Kero mirbara guwa wakana ae sabaiba. Sida yangwa panti meria nyamali. Kikira hendele sida. Aja wana nanula riko genji raro rote siya. Jantara kia nasia iye. Ewa nkwa pa. Amo amadu rene mu ena orungani. Lanini rahige seriani. Ola la ge megende marala ngishu. Ejo kai rugwe diyo seriani. Elanga ya gara rige mperane. Amo era baidi na endia masi yangwa pera gweni. Lava seraru le bibilia. Amire jo bibilia. Riri morio ya ya. Ya marwe ya marwe unio serara liari. Nere jo ene bonu ngari rine sia dina go rungana ke lo nyen be sai lo illa shi lo na na go ka ka go le ga dina do na ra ja e ga ga ra ra yo na illa pula amo ama na re ne ki ara ri lo ra lo ja re lo ro na do le la nga jama e giro e gra ga ga ha je ne gra la ro ko re ra na gra ro ro amo le le lo ro ro ri wen ja wo ra e ngar ja na la la lo je e le lo ra le me go re ra na do ni ja na ba shu ja na ra ro go le ne mu ra ga re na ba shu ra ga la ge sia yo gi shu to ngara ya ngajama nyana rarubera lagina na kishu asambu sida yang kau bantu meriah nama lihat jodoh nanu lari ko, ini rodu ada orang ini dia ura orang ini minjau, ini hari napa cerita lima orang ayuh dengan ko, ni dah na na ayuh kan na region orang rey langai, sida yang kau bantu meriah nama li, elaknya jangan mage yoga endele sida meriah nama li rogol lama ko, so nanu beli orang lain lain mulu ni, jodoh mama basuh dalam orang ko,
0: mama basuh. Telorongosu ni shurura juti tukul
2: molalambiko
0: dushia karamba
2: ta molalambiko babasu meroli buva se biblia
0: nejo nejo serata neki mbuku na jene petro la dogaya e matwe uni urkire ri leisit nejo hora na baye ama ta poke na ndamu nozo nabo
2: ndugeko gaji shaka mabasu na biru mutu dweru mengigwana ni tunapasi
0: ni gwana
2: ni gwana na
0: Kigrega sana mawapasua shule, kashule maxina 62% shule kigrega mara tu 40 to 40 kigrega shule yenu shaga sijiku mna mite grega tena kake to 40
3: Oh, yeah, I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little

0: onga nyiza nyobu grande erigire segerwe la nali onga nashi nari ya mati nari mirose yonga wendi ya nina nari usi na mati nari ya nanga yungu nana ya mta angamu ili yere na rungu nari wende lukura ngo nadia
1: yes
0: nari ya kuna anda ije invitation onga yala yala inibu grande
1: Sherling
0: Aya
1: Mayan hello
2: Mayan hello
1: Ninyena
2: Ek normaliza
1: Normirishi
2: Tuba doling
1: Ibo oling
2: Ala sheleng reng
3: Oye
2: Tuba
3: Subo ye
2: Abari ongolo nyikimo
3: Nampawa nungolo ngene yoni nonok
2: Parmani gogolo lo baye rinda ma.
3: Ee.
2: Anga na shay na jimu roje shwa ezi malabaro.
3: Ehe.
2: Anga na shay na jimu roje mezeni.
3: Oh.
2: Ondo yor bartu maro gogin.
3: Ehe.
2: Ondo yor lo dozi shwa gogin na bagi sinde na bagi.
3: Ni yogi abo gogin.
2: Na jeg gog anga na shay na jimu roje shwa na jeg gogin bagi dia mari yenda yamba genge banga rey.
3: Ah, sure Lilian.
2: Aye.
3: Oroi kilo ni zoleng. So lentu ya jonto ko nolongi kaka sha nyira ani sautene
1: Mayan hello
0: Oya hello
1: ni nyena
0: Ula ba suba
1: ibe leng
0: ala hela ngire Suba
3: suba to ye ye
0: ke de sa ya ni
3: isla da duwa na ngole e ba ye
0: ne ja sema na duwa se dia ma ba nyamali no ranga ba sidai
1: ashe
0: mama ndira nda ma rina melo Agora mama dogo lomiri amariya ndai.
1: Mhm.
0: Adri ga mama lama hegi bagare ne.
1: Yes.
0: Adri mare daga de deula.
1: Mhm.
0: Do yorma gasen.
1: Mhm.
0: Do yorma lelia.
1: Mhm.
0: Mama manelo.
1: Mhm.
0: Adri ga ngala ma lagi mama laga ma ganga ngole lindi na ngole lindi bogin.
1: Mhm.
0: Adri nanga ngegeri ga.
1: Yes.
0: Runga mama bogin no ini niro ndaga ga ma de miri amariya ndai so yala.
3: Ah, sure.
0: Aya.
3: Thank you mama.
4: Mm grajo ngwa so ngonda jongol ngana re le nguru enyi le latini.
1: Mayan hello.
5: Hello.
3: Oye.
5: Tuho le.
3: Oye ra.
5: Mama dinya na re nguru yalla lera.
3: Karibu.
5: So Maria jo ngwa so ngan.
3: Ehe.
5: Babai.
3: Oo.
5: Woro briha.
3: Ehe.
5: Woro gicho ngoro jao.
3: Ee.
5: Adaudi gidan.
3: Ehe.
5: Ada
3: saro jimu siambo leyan. Kwa rinja ba ye musiamba amuri rogi ajongo.
5: Ibe agara di di musiamba ajongo.
3: Mhm.
5: Ana nga ngala ni gabo gine di gira saro jimu lenya.
3: Mhm.
5: Anga ngala ro yuron le gunka.
3: Yes.
5: E di bodi.
3: Mhm.
5: E di enki lele.
3: Mhm.
5: Enjo rivera ni ngari yegi na najili di aireni.
3: Mhm.
5: Ama bagera di nagara ya.
3: Mhm.
5: E ama mama John. Alanya?
3: Yes mama John.
5: Tuwa len?
3: Soba.
5: Mama dia kayo. Ah, lema changi ni bayare.
1: Aranga mwa.
5: Aba la rago ma Maria Maria Maria Maria ndai kolala ga ira manda nagara.
3: Mhm.
5: Toma na ko ke langa ngale nyira.
3: Ashe.
5: O baba yo ngora e ngora bitere ndo ai.
3: Mhm.
5: Aba ngwa nga mbe dene.
3: Yes.
5: Ngora dirisha.
3: Mhm.
5: Ngora nga ngale nyabo ni kiro chama.
3: Ni jo ja bo ke.
5: Anda sini siapa nak yer bisma dengan ni ane kau bayi.
3: Mhm.
5: Orang ini lagi orang saya, orang bapa orang ayah bapa yang menana.
6: Kigira Diaspora Voices ayaki The Diaspora Economic Forum ena alamisi ntarigini siet olapale tomon lari lonkali sunyero tikita moile edero sare enke warie mbaka saungwan enke warie Registrata ata amu free emu mtandao thediasporavoices.com nigente ngena tenebo kimbelekeny nana pesa yoshi nitu wake lelo lesotua aito chumati nitum imalien kotogino biashara ukulie nikilebunye menchake kigiro kuna.

0: Keju elabago.
1: Yes.
0: A legend.
1: Legend.
0: Eranya bala bago. Eranya bala bago ling. Alafu kitu nilikuwa napenda na olabago. Keranya olabago ozungolio adaldaingani 10.
1: Neme nauru.
0: Non-stop. Neme gili ndo.
1: Keji talent.
0: Talent. Hilo si aligiyo kamudi ya gana aji. Ya gana iyo kulikuanga msani.
1: Awamini.
0: Utakuja. Sa, ngoja. Hali ya gana iwori na story. Ye. Hali ya gana inde legenda meza.
1: Adepaka pendi.
0: Te yali kisiye ni hivu nuyo kunu na story.
1: Aina shida.
0: Hey, we panga mbanga nji bishop.
1: Migi washi washi.
0: Migi washi ye. Kakore nagi ya neja. Kikira ajo kisiye di laini ngo karibu. Ka muruwe na niti. Kanyona lo itodogo ya tina muruwe niti. Kingira naga iri ya mari. Mpaka nage saa 12 entepa. Nigiri nage round ya dogo ya tiyato nage ngolongi nigijo ene alamisi. Ndarigini siya tola pale Tom on 2026. Kinde ba arvega la elaba injari.
1: Jina agra nandura rago je ngolongi. Kajo dora ane tale 12. Kalenda ye. Keji nage tare 12.
0: Kanyona di tare 12.
1: Mayolo.
0: Ukona form tare 12.
1: Tare 12.
0: Kanyo vingire.
1: Nikama kuna kafom mali.
0: Yola ajo ana irehita ngutio shola mali yola ajo rageba kedi engiri togi ni rehito mali
1: kajo kagarala bani epangage namu
0: yola ajo rageba ku kedi engiri togi ni rehito nego mera ngolungi
1: na kwetie ngolungi
0: kage ore be kunaji oldungani ya resilenye rera resileginga
1: nishu kalenda siadi
0: nego iyo unajora ora dura anda initiate iyo iyo najo ndarigini ngwan unaona Kagore ireshiro ye olonga na lore sile ino
1: nikwetie
0: kagere joki apa
1: orage
0: orage biyu nesio yongolongi ngoru no isimu ina lagi agere
1: kanyes nana
0: tiniu nesio yongolongi amuge agolaga gera ara nijigo njege nyodu enyaka giga
1: Kikira ya gajo lipa pole, lipa mdogo mdogo.
0: Ejina ruduwa wa longo lungani la gajo ki. Kia mereza ninye kabambe. Mshinu shika kaibonyeza. Mungu le kabonyeza ni. Nene lipa pole pole.
1: Kiara ushira mbonyeza ni lipa pole pole.
0: Nini ngodiduwa maisha story. Na ke, elaka ke. Na mia yu nilak. Nia ncharo mbili ya naduwa simu.
1: Mia yu nita ngolo?
0: Deposit. Ore nena kulie nilaki laka kiti. Ore nena kulie nilaki ndungudungut. Alaka kiti akiti akiti.
1: Kajoru duenda generation yibiru. Kia ukila kitu nilipa mdogo mdogo.
0: Eradu iraka laki mpaka siengigini pole pole.
1: Hai ya ya ya ya.
0: Roshita rada siengigi. Laka yao nilaka kiti.
1: Kamuiste.
0: Nilak pole pole.
1: Nilak pole pole.
0: Igira alak. Ningira alaka kiti akiti. Alaka kiti akiti. Siangiki. Kageri nirum roo laburani sidai. Amore virum laburani leme lewa.
1: Meyo na mamu.
0: Na ikijegi ake. Meloiro nye ntirai ombaka ni.
1: Na neji ake.
0: Yes. Ombaka ni. Nincho nilak ndo kumudu.
1: Kila kitu.
0: Yes.
1: Bye.
0: Amugere radisi njela putak la ora kebe injori yontomono nidesile. Nilo mbaga enoshikara era kegira iku.
1: Na hiyo ya nila kila kitu erondo ya mu.
0: Oro enoshikara emunati ngera. Iljamani. Ame ukure na hawe era enosilan. Na kijo ya gana maa sayanta pal. Nikijo gini meto nira anka yuk. Ilo nito yaresile.
1: Yaresile. Nero nage rai.
0: Nimbogi nikona.
1: Mbaga ranagara.
0: Nimbogi nikona. Memorati naduwa jamani nuno kumpaka ningasa ikilia rea safe ngoto nye niyata.
1: Ebi.
0: Mwona? Mba nage nena nivu nusia imaki. Round ya pili nage gibu nage adamisho nage.
1: Kabisa.
0: Anangsilik nage tiatua TBT. Kaki wata nari shadola ini nguni kigira naga isho yoto osho kisi yoke simu munage ormosori na apishana. Ormosori yare unina udo nabo na apishana. Shuna ako ormosori na apishana uni yare na udo are uni are nabo. Tolikisi yoke ajoke jaya inamuruwa niti. Kanyona lo itodukoya. Kata bawele nino inamuruwa ye niti. Njoki nagara maso obo are karibuni sana. Njoki nagara bawele uwe nkajele lero. Tia nagara maso obo are mairi ya marinage. Tiatua elelere ma INFM. Nikira ajo giyola ini nguni. Tosho usia nage yoge simu tine. ya mweke nga muna ake niki ni mba ina murua niti ajo mambo yuko aje Mayen hello
2: okay.
0: We
2: mambo
0: poa sana
2: jateja
1: nimepokea
2: elige mwala
0: ehe
2: my mom
0: ehe
2: my dad
0: mhm
2: sister
0: and brother ehe
2: Oh,
0: sabi ko sa
2: lamaya.
0: Asholing.
2: Ano
0: mama yun?
3: Asholing. Hello,
0: Maya. Eskay. Hey.
3: Mambo.
0: Puwa sana.
3: Japan.
1: Yes.
3: Mambo.
1: Puwa sana.
3: Anda mama, hindi ka na ipagka wali.
0: Ehe.
3: Ewa, ayala wala na rumay, dito mo kula mani amari.
0: Mm-hmm.
3: Dito mo amari lang lewis hindi ko agin.
0: Ho. Erudungi nasi mupole sana. Mayen, hello.
4: Hello, Mayen.
0: Niyena.
4: Sigei.
0: Wey.
4: Suboleng.
0: Suboleng.
4: Gerana amale hawara.
0: Ehe. Siapa duku ya? Mayen, hello.
4: Sigei.
0: Wey.
4: Suboleng.
0: Suboleng.
4: Gerana amale hawara.
0: Karibu oleng, karibu.
4: Eh, wala na meri jo landa mana mayana.
0: Ehe.
4: Mayan.
0: Aya, torunog network Kenya ni girana ka jo line ngoni mila mari ya mugishukunya nake darishata ne miado.

0: Leganto monoudo ninje nage leto nengor peosh nage sanaudo
1: Enteba
0: Yes pegbonu siye angura nage mba nati niweji Kage in the meantime Kigira nage ajoga olaini mwoni karibu sana Kaje na murua niti kanyona leto duguwa tina murua Nanga ilo ligira ye nage ajogi azame ntani ya ingie ntani nage ajogi alaba udwa nage enkaji Elelere Mayan FM Mayan hello
2: Hey
3: Wee Subolung
1: Aranga mwa
2: Mama Charity dara na Shabala
3: Karibu ole Mama Charity
2: Esi dene Shabala
3: Mhm
2: Na nige kwa lengo nyo ni janga ya mase
3: Mhm
2: Ene mo nige ya rake bula bule jan
3: Mhm
2: Ni janga ya nisita
3: Mhm
2: Na duma ya wala maya mama
3: Oh
2: Gara ini jadi
3: Mhm
2: Awan marga po ini jiru mama jika
3: Mhm
2: Nibona do mama dumai
3: Mhm
2: Nala nambona reyudu
3: Mhm
2: Kita delilo nje siya ringo andani
3: Mhm
2: Prasa selu Tugumpa rinna bata andalai kakala
3: Mhm
2: Ababalanoi
3: Mhm
2: Nibona do
3: Mhm
2: Nibumpa
3: Mhm
2: Nibona siya laka umo
3: Mhm
2: Ungidio anerimo isigiriya wimu duwane kakala po Genaja kumaini mbaritu Eskei
3: Ashwa lung
2: Ayengaja
0: Mayan, hello.
4: Hello, Mayan.
0: Mayan, Femina.
4: Subo Leng. Kajal Uwa, Singeni.
0: Karibu.
4: Uwa, Singeni.
0: Karibu, Leng, Uwa, Sa.
4: Agar, Ninyang, Angfera, Wagandai.
0: Kita ngamudu yang kirolo gino kabisa.
4: Agar, Lagalong, Ngo, Alekedem, Tunggu, Singamali.
0: Ehe.
4: Agar, Ngo, Hukla, Ninyang, Singeni.
0: Asho, Leng. Hello Mayan.
5: Yes, K.
0: Wei.
5: Yes, K.
0: Poa sana.
5: Eh, yes, Saddam kutawa tadi.
0: Karibu oleng Saddam.
5: Ache.
0: Mhm.
5: Ari dia mau pada hop.
0: Mhm.
5: Eh, alafu tadi dia request ya Papa Masai.
0: Papa Masai.
5: Eh,
0: uzungulia dia.
5: Weka pia yote.
0: Ache oleng.
5: Sana.
0: Mayan, hello. Mayan FM.
6: SK.
0: Wee.
6: Ampo.
0: Poa sana.
6: Kade.
0: Niko poa. Hee, keja. Kamuru iti.
6: Nanda mama sumpadari marba.
0: Ehe.
6: Sudani marba nere nyamari.
0: Mhm.
6: Ijo dagera reiki lobi.
0: Mhm.
6: Nii njanga ya nashe.
0: Mhm.
6: Nona maria kula migiri amari nge.
0: Ehe.
6: Nge vre ni mama ya basu.
0: Mhm.
6: Ama kose mama lai zai.
0: Mhm.
6: Kuzi ala kubelare no santege.
0: Mhm.
6: Nga ole muhuna ya neta.
0: Mhm.
6: Nga ole kubari wana reyugeri hirompa bala ya nene lai.
0: Mhm.
6: Oma manonero rumarian.
0: Mhm.
6: Oma siyo ngeriolo nyorok.
0: Mhm.
6: Anda ya wagen, anda ikhlas kerja ni.
0: Asyik leng.
6: Wajar yang kita seni.
0: Asyik.
6: Ayah.
0: Johan.
1: Yes.
0: Kajabi kau ni, tenle dulu ni lomana engkar.
1: Jo, kajo sih nana, anak raya harusi. Ana,
0: Apa ana?
1: Eh.
0: Engkara, kajo kau ni apa tenle dulu ni engkara engkar.
1: Engkar nara anak, kau nak nikne makan asyik.
0: No, engkar ni nui nikin jo ille. Neno ini kincu mama yako, kena kadai kini. Amu, mada mushi orang ni ni rumah dia awan nyengkar neng.
1: Mayolo.
0: Ya buluak orang ni. Iyo laje gigi jengai. Kage mayolo si orang ni ajuga iapa? Kage?
1: Kage kajur dua sana-sana. Tener orang ni apa la nyoroleng di body. Ashubo diengoronye.
0: Oraba yes, oraba kitambo na nongo gaba na dungu ngera ngar. Mhm. Nemere na balungana egija, lungana ruthless.
1: Mhm.
0: Na nongo go.
1: Mhm.
0: Elele ginjo engoga ngarna na.
1: Tani buluni ndiru ajo. Edim hawa hamo ibal ebelega na
0: ye. Eh, ni jogi lungana. Kanga de apa na rungu ngena arna mu.
1: Ni
0: Yes, edungungini apa? Era apa ini ngake edungungini oltungani enkarna. Kulingana na nitip.
1: Mhm.
0: Ndio ndadu apa na ora yebegini. Ini ngake energy.
1: No hangi.
0: Tanai ginunu gongi yak. Ye. Najo gera lwana ko nunu gongi yak.
1: Nikija.
0: Kage inoro radu agina. Me duo me tumwere no ina na udirma sa ingia
1: anunu kage kiyuni agiru ne
0: yes iginunu kage yengio ga
1: mhm nigin tori arna wewe
0: yola jaria aria ko shilega mse eh yola joge udi no hina udira arma sa ingia kulodo aba le kitambo
1: eh
0: amugure sa ye udulunga na ingia shuma yolo eh bagi nero ni timuru ana asitainija pa nalotu nanangare olegai muse najoki koraba or muse oje olorporo lenye lorisio najoki etiage olenkanga najoki ole ore pillo roro kitiage kiroro gi olengania olapa lorporo linyi yes yoloraba ilrasari amu etuma ba ninja armutan mambo kama hayo ora ke balo hala ngana rumo la dora salari ya ngia muliang na ne ko ara dai ba shukin to kitinga na latu
1: ehe
0: ajogi eri duol da salanuro
1: hala ngani na je
0: ore jo duo pe yero rogi tiagi ye kero rogi la ngani oje
1: mhm
0: ajogi yo la ngani e kaji gununu
1: mhm
0: ajogi le kero krele da san ne addo ne ngerangi ya kengerangi yo leng
1: ehe
0: waga ajogi Nejido sho oltungani kengera ngia.
1: Kejia.
0: Keudo.
1: Keudo ngia.
0: Yes, keudo ngia.
1: Aha.
0: Amu erejo ore bani nanu ngira ajogi oltungani ongera ngia.
1: Mhm.
0: Na ifikiria nanu oltungani osiavir dengio oltungani ongengera piengio.
1: Ayaye.
0: Nejo pana jo rawo shalo kunya da mu oltungani ongengera ngio lorporolan.
1: Megira da
0: mu. Hey. Deji keji keudo keudo ngio. Keude nyo. Ingiok.
1: Keude ingiok.
0: Yes.
1: Mm.
0: Hage, wade nabar masa yora ge begini.
1: Mm.
0: Neji, tenege yare nkodo nyo. Ane anai.
1: Mm-hmm.
0: Tualda siyana abe nkodo nyo.
1: Engisogo. Kenya Engisogo. Nambatisa.
0: Nambatisa.
1: Eh.
0: Kage, wade nabar masa yime jina na, miki jina nambatisa.
1: Ija.
0: Egi jine nkodo nyo. Mila mari nako laini ningoni. Kishikunye darishata nemi ado.
7: Seria nage
8: nenen karani stream kama boss ya sishore K24 plus bundle

0: orgeli kwa jale balu nyede la riko lekil gori yuse riko MCA liyapa gelu noti Benson kisesema jona kejewu nemetoki la riko kanga ure airo nengure nsebate nye tankara kine shomo kia gelu torukio male UDA elimuwa jungure nesebate ulo shole maa na kenariki na kenake buye itabayam
1: former nominated MCA Benson Oleksesema ora ba olona da arasirika li e Kenya ngishu osampur tangoba osampur ee mbae na meina amore ngishu na ya nebu ngishu anyol jamba lol dungani ne meri ngishu to masa kawana na arasirika li ruto na enego bear masa ki uchumi na ila umu na nuna yuna ikashifu kula rikokule Naro County ole Kajiado amu edha ninja psycho fans edha njeru kutia tungana la interest ruta geri ne meri pinteresa or masa ina masa wapata gelutua tenesha mwenye ruta ala ishentu na isho dene isho sente ine shendo na isho kake tu abe galuru to kolo tonga na boga na mtu gelu ko lo tonga na kirma sai to ncha maita fauti na yuna ina joke sana sana la riko lo armasai enta sheitan ta armasai enta ngorol masai dene nyanya sa serga linyi ni tia tua enta ngorol masai dene nyanya shendo na nyanya sa amole lengu ndo lo ngigini ngita ni nyako onyamal te sia armasai kenya ga tango la dole te gires ni nyana nyola ro lo armasai ki yuna na joke ntai ano bolo la riko na ko bol masai ayuna joke ntai la riko lo armasan ta armasai enta la riko ko ngorol lo shole amore teniti UDA ana serikali ruto nemeruto ta galwantai ermasa ta galwantai na interest orma sai priority ni nyaduko ya pesa ju interest ruto badai
0: lomon ho somodo ke gire baru nyesi no la rekoli ya tuangi shute murwe bunje kilikori sele mwa jo ke yona gira sele rekoli ma oyinwa naroko kajiando haibunga la rekoli samburu ya girangu ya sebata orbaragu orangoroki ne ari somenyete kaunti samburu tongutyo longina atiluso ATM
2: Mayan FM
0: na bombo intinara na abishana te kaunti enarogo orge juande na bombo intinara ile samburu laikipia wembaringo ibna bo ombo intimete na nanguro kyolo monka ji Samson olegewam
3: nane na nguro kyolo mon te Mayan FM
4: kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
5: ere Mayan
4: kira namba na botolo sholema
5: ashamo intubulo yoga intayok namba na bo
2: Mayan FM